0: View.
1: Tandikoru naku, ngoli musanyufu. Tandikoru naku, ngoli mumanyi. Wano mu program, etulio mukeze. Buliku macha.
2: Yes, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asa tunajua sinzi dokumango uliriza. Chikumu musava kutonyezi mwenda pali FM kari ya mtubili joa suzo yote ya. Jo sinzi dokumango otuwe gese amatu. Buwake debutia, molimutia, bilibitia, bitambula bitia. Embere kuyisetia jolie yo.
3: Yes.
2: Obulamu oliotia. Bobe na mwende dinsi wakatundwa ishiba kutusasi libambi ya kutujanjabili kwanga imujanjabili okuntiko atenga nawe kolo msao uchia kugambi okola towaliri za towaliri togana mpakazi kendere mko katono uinakola msao uchia kugambi okukola goba tosobola kuchikola au simancha kugamba na yekola msao uchia kugambi okolo sobolo kubela ngate obeza obulamu kubanga alabiri obulamu kubanga omuntu

0: ye mpozi yo muise tusagura buri kanyomero
1: niyo ko bleed.
2: Okay, SH Family Hardware basangi wa kisoko kubera igenda kwa headquarters za district opposite Masjid Nuru batunde buli chezimbi buli chika chebizimbi sibwa kubeye sibuka
1: kuzimba muntu
2: nobo yagala kuzimba muntu okwesa SH chisoboka muinza kubambia muina oka poloti kamwe nga mwagala tandi ko kuzimba
3: ye ateka chikuru nyo nyo nyo abana abo
2: neti twagala kubazimba ate mtu zimba
3: abana abo wala
1: zimbega wati wabwe zimba
3: omusajja buli lwabanga ateka ye chintu nga agenda kuzimba baguze ka poloti bera ko contribution joteka ko kosobolo kayanira na ye buli lwona atundo butunuzi ko nga kusaba
2: zimba batoli teka ko
3: osaba
2: na tenyizo kwanga sina senda inga nsobolo kuwa magezi wangana kulambula nambula site
3: wangagezi nambula site ni hatu ya vela kukoteka kwa chini nivogula nivogula buno buntu mtu naka semba yu nivogula
1: omiko
2: omiko wa
3: Na yebo bo ya galaba bakuvuvu we ajja kubuza wabula ki
2: na tena ke bali tije bolita
3: leta receipt eraganti nokuli ke chicho
2: nayo bo mtu tomwesi galwa chi atengula tena ne
3: mesa ne singaza receipt gomanyo kutabukanga bakazi mutabuse muta amani mufuke ngo
2: mamu bitulete ya muta ya gambe basajja njuchi yeri nyarie pona ye ne yega na gamba yes basajja njuchi yes si si msajja OSH Family Hardware je kugambe jo bogenda ofune bizimbi sibye mulembe batambuza site no mtu bakta batambuza cement paka ku site cement owabuli chika baine misimali taka emitayimbwa amabati sen
4: sengenge
2: sengenge ne bisingo obunji babili ne bizimbi sibwa batabula lanji kakana koja
4: kigambo kicyaganye sengenge
2: sengenge
4: kidem sengenge
2: sengenge
4: repeat after me sengenge
2: sengenge amatala emitayimbwa ateba tabana lanje yawe chika osibano kugula account no tako sente zo paka boto kiliza ichiroto cho kati no genda ku SH Family Hardware ewa kiso osibano kubira ngo kole bizimbi sibo kumanya bisinga yino tumisa mtano nya asatu munya tano munya no tumisa mtano nya asatu

0: Skyview. More flavor, more fun, more fees.
1: Umusisi wa lanchi. Geza kukose salanji wa bridge paint of nature ya gala. Ye lanchi azituwe nyaba ntukumetanda sola. Atenga matu wa sente ntono dala. Bakwali la lanchi mubikabi unumuli ya sega mondane bweru. Ukugeza nga weather guard, undercoat, texture pasty, texture primer, budget emulsion, gazebo, marble stone. Kusane vike vila levi ya paint vyo singo kwa gala. Kubridge paint we woka usanga lanchi. Nga bucket imuwete situa bucket singa tando za paint omlala. Musange muzi hardware ya ziwona. Atemo ubachari na kono ugula yomunji. Matu entambule vaya mwerele. Bridge Paint. Basa angima mwinda store area ukumbi ni Hotel of Bakery. Neku 0 msambu 5 mnana. Nkaga munya. Nkaga mumnana. Atanu musatu. Kusane ya 0 msambu 5 mnya. Nkaga munya. Nkaga mumnana. Atanu musatu. Bridge Paint. Your source of colors.
2: Obadde okimanyi nti kati okusasula emisolo ne statutory fees kyafuuse kyangu ddala ne MTN Momo. Tulina okukola kyangu nnyo. Kozesa Momo app obonyige *165*8# ofune PRN. Osobola n'okusasula obutereevu, rental tax, boda boda income tax, moto income tax oba parking fees. Tokyetaaga nnyiriri wadde okumenyeka kikole mu bwangu akadde konna mu kifo kyonna. Okusasula emisolo ne statutory fees byafuuse byangu ku MTN Momo. Ago gemanyi ga Momo. MTN Momo erungamizibwa Bank of Uganda.
3: White Star Magic Premium ye sabuni wa buwongo omupya ajjudde ebirungo eby'enjawulo okuva mu bidiko. Onayongera ku byewunsa bya mukyala wo. Gula White Star Magic wa buwonga okuva ku dduka erikuli okompi oba supermarket. Ulile cha magereji kumengo yezonga nyonja nyo, olunakoro.
4: Kanoke kade, kanoke kasera. Ako kutu saka kanyumeroko, bukulibutia. Wanukupal FM. Bukulibutia mkwano.
5: Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asuke dodo kubanga ten kubuza koina. Ache kumide kumukutu, ogwachiki msambu. Aka umuze mida pal FM kwa lemu ntuwa bulijo. Kiriza, akasera kano, ama chago ina kurwari late. Ndwa lokusa nuka hiriye na kazi maso kwa nga tafuna. Ebiru nje bie nja ulo. Ebiru nje bie na kugono bie kazi maso kwa nga totu kako. Naiba zanti nye kusawa we kwa te Allah uweshti wa kubanga. Ye kamala wabio na kazi maso kwa nga tatu gabiri ya biru nje. Nesanyo. Lirugina maso kwa nga tatufuna. Kwa baba kazi maso ilo kubanga bali ina. Ndwa lato kuna kuwala wakati ewoye na kazi maso kwa nga tena uita mkusomozo wo kwenja ulo. Okusomozwa ko kubawo olusi ngabwe ntiro kugamba nti binji bibawo ne bitwe ku byembi no gamba nti banange nkoze ntya mu mbeera ngeno egenze maso kwanga ate gembi tamu eyo okusomozebwa mu ngeri emu oba endala omulwadde lwadde ngabwe nkukubiriza kye sagenda okuvaako ekyo kyo kijjafuuka kya katala buli lwemba nfunye echanso solo kwanga ate nkwegeze kyankubira enduulu okubanga ate nchikubiriza. Twasoka kubanga ate ofuna mpeke. Oba, okola kibaita self-medication mulunimi. Olunyanyimbe. Nkukubiriza ngo gende uwo musawo. Okukebera ate oluvanyuma. Ajja kuwa. Ekituufu kyosolo okubanga ate omanya. Ate omanye enteekateeka nga weyinza ate okuba mu kaseera ako kennyini. Njagala ugeni maso kubanga ate saa wenu. Omanya enteka teka. Nga bwetambula. Program ebira ya bukulibutia. Ngira agina maso kubanga ajikubiriza. Ale mabiga mzinda uja radio. Ya Pal FM akasera kano. Simulala nze omugabi. Lubega Hamidu Aswa. Nga ate enteredeo okusoro kubanga tuduka na program eno. Ona koro alero. Dero. Omadu gwetuzese. Ogo tugenda kulia kwa embozi ya Vincent. Ogenda kumanya wakati mkugeze sebwa Allah kwa ya kumugeze sana kwa mwana tu embera enzo kwa teyesi misa. Kasoli juma enakuzo mwezi zonzi chagi ya tuja kubafe nao insha Allah Allah angaya gade kwa sana wa sukulumbo na sija kwa kansu yawe mama Vincent yono. Asolo kwa ngata tubuza kwa solo kwa ngata tumanya ente kateka. Nga waziri onakura lero. Mavise ni sasa kula wa kupale FM.
6: Kale sebo.
5: Amanya.
6: Hili nyali ambuwa mpucha mba waziri liyani.
5: Mba waziri liyani. Ngo la vino mrade.
6: Na vino ya sebo.
5: Vincent, auliza agalo kumanya.
6: Sir.
5: Vincent, yararachi, Vincent, bado muluma, bwebuchi.
6: Vincent? Ya soka nembira.
5: Nja kusabu ugume bambi.
6: Ya soka nembira na ye. Na weze mieze mbira gili wanungo siza mduari yoliye kaulu. Rugazi. Nembira nga ungo mwana teye yonge lako. Tachi ukako. Kati ula mwane mutuala mduari yoliye kaulu. Neba mkebela angako neba gamba. Neba mkebeda weba mkebeda nga wala ba mteka kwa kupime mtima nga wala ba mtima chi murungi teguli na vuzibu. Uwa mara doktor mwenyini.
5: Katono nyo njagala aulizo msige chifana ni ukuva. Msige chifana ni ukuva kurubuto. Nga uchayi rubuto. Uwafuna muko kutawa nizi wako na kurubuto.
6: Safu na muko kutawa nizi wako na sebu. Hela salu alako paka iba nongo osa. Nae banongosa edo mwana banongosa bulungi na inga yavamu kiro 3 no butundu tundu buna ne bamuteeka mu munasale ne bansibula ne dr nangamba waitawe miezi 3 muzeyo namuzayo ne bamukebera ne nkomawo ne nganda bo mwana tachuka ko katinzo lwamala ne nkola kine nzirayo mu dwaliro ne bakebera ku mwana ne bagamba omutima go balaba mulamu naye ka butwaliwo ka TV ne bansindika ejinja
5: ka TV kano nga bakugamba ka kalika
6: ka kebera mitima esebo ne bamukebera mu dwalire nalufenya dokita nangamba mwana ayina ebituli bisatu ku mutima then ne mvayo na dwalirwa ku 5 Dokita Tenyua ya mkebeda. Kwa navayo nengenda Mulago kumande. Neba nengenda Muhati Institute. Neba mkebeda. Neba kula ripoti na yeu yote bangamba. Okuvane kolo mugo kutani mpaka kati. Abade kudagala. Nekati ya tandise. Pselebi na kwezo yali na Mulago. Neba vayo. Atena atabuka netugende kaulo. Neba mteka kwa oksijeni ngembeda ambi. Kachari budu njiko.
5: Katono nyo njagala mweza wapautu asuro kumanye mboze no mpola mpola.
6: Isebo.
5: Agobelida. Ugami nti wali wakamuzala.
6: Isebo.
5: Mobanga liyari yinka na chigo tani kukula bembera yenge chuse.
6: Jali mieze nge bidi ya unganda batachi ukako. Yes, ngaba na balala
5: kubo. Wandi gami ti mieze vila tiso mwano ulabanga.
6: Hanga, setani so kuchuka kubono mwana wakutano. Habana jibali. Katinga ndaba tachuka ko, hali yao. Kwa kugamba, no mwana neda kwe kumutu ala mduari.
5: Kumieze etano guenga, wadi to mkebe zanga kwe bange ilio
6: na? Ana alisi mkebe zanga ko.
5: Omutu ala mduari ilo yao?
6: Rugazi. Many hospital. Then jebanga mbangi nde Dokita we mitima, Dokita Tenyua ya mkebeda, walirua kutano. Wenavayo na mkebeda, na ngamba alinevi tuliku mutima, ne mubuza doktor, mwana agena mulongo seza wa
5: yes. Banga chelo, iwagambe vituliku mutima.
6: Banga miezi 5.
5: Evituli vimeka.
6: Yangambe vituli visatu, Dokita Tenyua.
5: Haulidiza kumkutuga chike msambu. Akamuze mwenda palefume kwa liyo mtu wa ulijo. Miezi, sifanaba. Vituli bisatu. Kumutima gomwana. Uwe miezi, wezi, miezi 5. Wallahi. Nziramu, wano yinini, tuwalaka kisate. Nkwe baze gwe. Akwate chikumi, akwate bibiri. Vitano. Zona Allah zaba kusubuseza. No gambo mtu yomwe tafu. Olai kankwate shituno chenina na ange mugabanyizeko. Ngabuli jera mchedamu. Ndisisola kubanga ate. Nkusasula. Owa nkulaga okusasula kwange. Obla chenyizo kula kwe kusaba Allah. Jalla wala. Ata agende maso kubanga echo. Achifole nsonga. Eko ingisize jana. Mubyo na. Abyo agende maso kubanga ato kwa tizaku. Gwe yes true ways to zino jaku palu. Noga mati owe gabiri zibu no. Bwa. Mavise di nja kusabu ugume. Nja kusabu ugume. Ngo mchala. Owe gabiri zibu na. Gwa situka noja kupalu. Noga mba kupalu. Ngenze na ekano ka mradu wabu kulibutia. Gwa vile yu noo sindika. Wallahi sisula kuwa menyama nya. Na egwe sachinomu na kwate chindwe chikalu. Haji wange sima nchinzo kuiso vyo kwa tulerinja na ye alhamdulillah kwa kwa ta kwa hali yao ku Jinja Road atunda vyo ma yuko siwa maro alile sija kwa tulerinja na yisa wala ya wako nsasulida Mama Vincent
6: njisebo
5: omusawo akakutema Omubuza nti omwana wa kulongosebwa.
6: Musawo tenyo omubuza. Nga kanti ni na disisubida. Mpulira nanzi gadda mamani. Nali nyenze bwomu mudwaliro. Nambuza dokita wagena mulongoseza wa ye sente meka. Dokita na ngamba nedda. Kujja komawo nga wayiseewo omwezi. Na ngamba gen. Fuluma agweru gende eri ndibafunira eddagala. Ugendo mwana ba muwe dagala, waitewo omwezi okomewo. Tinzewe ya ngamba, wali wakutani kumande na nkolera mwe mulago mu Heart Institute.
5: To wada yeno jia gamba?
6: Sada yu.
5: Wali nyavulinyo okuva?
6: Nali nyavulinyo nevaye jinja ku Narufenya, ne nkomawe ewaka, elugazi. When I come out, then if by a Friday, when Doctor Tenyo available Friday, then environment in the Denny Commander, then in the Mohat Institute Mulago. Oman and Ebam Kevera, Baba Sau Babi Mulago Tebangam, but just Ebam Korea report, Ela Eko and Dine, Eduardi de Yemulago. Never turned the Como with Dagalam Pacacati. Yoksun was the one at Dagalaria Bay. Eda called him Mulago. Doctor Kumulava ne doctor mwenyini usasula sente.
5: Ogambe si?
6: Ntifunye kusomaze wa ngane dagala yenyini oligula buguzi.
5: Ngane doctor yenyini? Okumulava obulavi?
6: Ogwaso ka doctor usasule mitu wale etanu emulago Heart Institute usasule etanu.
5: Jakulava doctor wa jia dagala?
6: Doctor wa mitu wale etanu mu eko.
5: Kumulava obulavi?
6: Yes. Dokta tuwa ye mitwalo etano deni ne eko ya mitwalo musanvu okebera omutima mitwalo musanvu era ne baluwa nzirina wanu zonna naye ya dokta yote baji tu receipt kwetu sasulira
5: kuchikome musanvu akaumze mwenda pale fanya kwa leo mtu wabulija kano ne program ene ya lero nchimanyi radio ne ekula leo mtu wabuli juli no litu kila dala kubulisa chino mu litu kila dala na avali mudiaspora mwena abatu egeka maso kumikutu Japan FM ate ba MPs owa waka ba parliament ba minister mu government ya wakati kwa sana government ine mu government sija kwa ula whatever program eno moji ulira ministry yebyo bulamu subhanallah emitwale itano omulwadde nga agenda ku laba doctor taina kompeke ya denem ninga ate asabibwa onza kwesa impact nga yeta agenda twalo 10 okugule dagala. Na yasa sude mituwale itano. Okula ulabi doctor. Lisiti tajifunye. Program enu njagala ministry y'ebyobulamu aba prime minister ne amisa abenjawulo program yenu mbadde mbasaba obangi bawerezaako emitwalo etaano jakula ulayi musawo Maficent emitwalo etaano ogiwaddeyo owaddeyo n'endala
6: etwawayo etaano bagamba gya Dr. Deni n'omusanvu gye gy'omutima era lisiiti yo ya eko njirina ya mitwalo musanvu
5: bakuwampeke kiku nga maze okulaba omusawo musawo kati olabye omusawo awuliriza ayagala kumanya ofeesinga omusawo ngaomaze zisasula
6: yes nga ne eko bamaze omukebera tebamukebera neŋŋenda ewa dokita namulaba nampandikira ew'okudda foluvyu eyokkomawo namuwandikira n'eri eddagala kapiso zizamira
5: kapiso zino zigula mmeka
6: kapiso zezo kolo twazisasula tebanzijako sente kati olwaddako eno luutu awo tuwayo emitwalo ena then nomala n'ogula eddagala lya mutwalo gumu n'ekitundu oluusi ebiri
5: bino byonna bikola tata visenti yaliwa
6: gyali nze nzija nzeka mu ddwaliro
5: nakazadde w'eggwanga agezaako osobola okuba nga ate ku myezi etaano omusawo lyagenda maaso okuba nga akamutema nti omwana wo ayina ebituli bisatu ku mutima tayinaamu kirwadde kyala kye yakugambako nti oba yakugambako nti kino kyava bwekiti ne bwekiti
6: talina kirala kyeyaŋŋamba
5: bwe yagamba bugambi nti
6: njagamba bugambi omwana alina ebituli ku mutima namugaba bamulongoseza sente meka nanga agenda bamuwa eddagala emulago ye bakola lipooti
5: teyakuwa option nti wakulongoosa yagamba bugambi nti yeetaaga ddagala
6: yagamba bagenda mulongoosa naye nze namubuuza wa nagamba neddo jakomawo wani maafi olivyo
5: buli mwezi
6: yes,
5: kikwetaagisa Vincent ono okumuzaayo mu ddwaliro
6: yes era mbadde mukomyawo era mukomyawo emulago kati buli mwezi oluvannyuma lwa myezi muzaayo emulago mu Heart Institute
5: kukebera butya omutima guno bwe gutuuse
6: bamuwa buweddagala tebaddamu mukebera
5: gwe ewaka wabawo empeke ezimu z'omuwa oba after mwezi nodda ne bamuwaliri ewaka tomulina kyomuwa
6: ezempeke zemuwa buli lunaku ayina amira kapisozi bbiri
5: bamuwa za
6: mirundi ebiri no mulundi gumu za mirundi ebiri buli gundi namirako empeke kapisozi emwemu sebo nakuva kolo mpaka kati era nzija nenzirona one mas nga nkomawo nga nzinona
5: ogambye oyinayoko ku baana bataano
6: sebo bali bana sebo
5: tofunangako mwana mu mbeera ng'eno Vincent gy'ayiseemu akaseera kano
6: edda sebo bonna balamu tebalwalanga nako wadde
5: so kati ku Vincent otandisa okulaba embeera ng'eri bwete
6: sebo
5: nziramu okujjukiza gwena omwezi wa paalo nti ayina okwongereza okuwabula oba oli awo n'okubaako okwebuzako nako nyinza okwebuzaku puroguramu eno 07054318 07054318 weetaaga kuwabula okwebuuza kwenza okubwebuuzaku puroguramu eno n'okwongereza kwonna kwenza okwongerezaako oba oli awo naye ng'olina byagala tusobola okuba nga tukyalingako n'omulwaddewo okwo kweyita ate nesobola okuba nga tetuwuliziganya ku puroguramu eno maama Vincent awuliriza akaseera kano before njakusaba era nera
6: sebo
5: ogume Vincent embera mwaita omaningo mradom team anti teta akakuba ko imukanga chi
6: sebo
5: ali awuliriza agalo kumanya embera ya Vincent ngayo muntu mbulamuwe kati saweno tutegede nti yes fine murad naye mukase natana muzaye mudwairo abira atya
6: Enako zina yatandika okuntawanyira n'ebiseera ebyo yabadde kawolo nga bamuteekako okusijeni ng'embeera mbi. Yeetaaga kulongoosa. Abawuliriza abatuuliza nsaba buyambi kuba emulago. Bansaba miliyoni 18 invoice bw'egamba. Miliyoni 18 mu emitwalo 6 era invoice njirina wano. Naye sente sizirina nze. Sababu yambi abatuuliriza banyambe buli omu alina kyalina anyambe omwana wange asobola wona kuba ye wano siwa kutwala India yeva mulago naye invoice banteekako emitwalo miliyoni 18 mu emitwalo 6 ate sizina
5: Awuliriza edobozi yogena maso okwanga ato owulira lirya Vincent. Bwe ndaba wano kufesi ye ndaba nga ate agena maso okwanga nga azimbye kufesi ne kumutwe kiva ku kyekyo
6: simanyi munange
5: Olabira bulabizaawo nga yatandise okuzimba. Saawa eno Vincent ali mu bbanga wetwogera kati.
6: Alina omwaka gumu n'emyezi ebiri.
5: Naye mu mwaka gumu n'emyezi egyo ebiri enkyukakyuka teriiko yadde.
6: Tewali abatakula.
5: Abasawo bano bakugamba nti ayinamu obusuwa bulo obwakosebwa obukula.
6: Simanyi tewali kyebanyonyonyola sebo.
5: Ggwe abasawo jasi bakugamba bugambi mutima gwokka.
6: Sebo.
5: Tobabuuzangako ku mbeera eno endala gy'olaba ku mwana n'oba nga alinga like ayeruka ennyonyonyo.
6: Nedda sebo.
5: Awuliriza ku mukutu gwa 17 akamuzeme enda pale FM ekwali omuntu wa bulijjo andaba eddakiika n'obudde bugenzi nyinza okubasigenda sokka wano onaku olwaleero ate kankuleka programs endala zijje zigende maaso okwanga ate nazo zikuweereza naye okuddamu okujjukiza nti wenna ayina okuwabula ayina okwebuuza kw'oyinza okubanga ate weebuuza ayina okwongereza kw'oyinza okwongereza ku programu eno ennamba eri 0703 83 85 0 3 0 3 83 85 0 3 0 3 85 0 3 0 3 85 Nze okwebaza kwange kuba kumu nti nsaba Allah jala wala agende maaso okuba nga ekyo ky'okwata n'oyambako n'ogamba nti ekyo kya Vincent agende maaso okuba nga ate naye abeerako ng'abaana abalala so Allah jala wala kikubalire era akifuula ensonga ekuyingisiza jana sijja kusukka wano olw'obutesitesirwa programu eno yabukule butya mbadde omugabi Lubega Hamid Wasa tusisinkana olundi
4: Bukuli butya wano ku Pal FM. Bukuli butya mukwano.
5: Wabarakatu.
4: Gunjuka ne Pal FM ngalino tie bangu lyo lyaba umuze bona.
7: Gunjuka.
4: Gunjuka. Lenderera.
7: Sibyangu Diary Supply Limited Gematago ka Gorino kuwaba nabo Ne familia yoyo na Gasingane Mubitunde bie njauro Mugwanga Kudipo ya Finkuru Makai Lord Natete Masanaf Diary Okumpine Church Mperere Diary Kubye Nyanja E Kanyanya Katwe Diary Opposite Kakumba Complex Kawempe Diary Okumpina Katale Bwaise Diary Kuchena Weru Kawala Diary Kukawala Road Samona Diary Kusamona K Enatete, Bitala Diary, Kubitale Natete, Kasanga Diary, Opposite, Karina, Kona Nywa Kumataga Sibyangu, Diary Supply, Limited, Wojo Kakasa, Ntobade Tonywanga Kumata, Okumanye Bisingao, Zina Musamusamfu Bidi, Anamunya, Anamumwenda, Chenda Mutano, Oba, Zina Musamfu Munanemo, Chinana Mumwenda, Asat Mutano, Nkaka Munya, Sibyangu, Diary Supply, Limited.
8: Twinbrook International School Chitez Bamba Somero ya Primary Lia Chisulo Naba Viwaka Lili na Kindergarten Nesports Academy and Skilling Center Eikirize vye mizanyo Aomu ni vye mikono Baso mesedini yovusira Nukwa sakuru ani kumoyo Sukuru fizi soboka Nganaba izi Baba labirida bulu unji dala Basula bulu unji Baria bulu unji Erangi somero Lili na bulichimwe chetagi somu Izo kusomo bulu unji Omuli Science Laboratory Computer Lab Aomu ni Library Twalu mwanu muandise Twinbrook International School Chitez Bamba. Eranga bayigiriza abayizi okuvira ddala ku kindergarten okutuukira ddala ku kibiina eky'omukaaga. Basangibwa Chitez Bamba mukasanga Town Council. Eranga okumanya ebisingawo kuba ku noti 772 nkaga mwemo nkaga mu 2 abiri mwemo ne noti 798 kinana 8 5 8 nsanvu musanvu. Twinbrook International School nurturing a generation of character.
9: Okoledde banga ddene naye obugagga buganye. WPA wetuli kuyamba okutuukiriza ekirooto kyo awatali kutuuyana. Wegatte ku projekiti zaffe ez'enjawulo ng'ey'okulunda embuzi ez'olulyo, okula amagoba buli mwaka, projekiti yaffe ey'okulima kasooli ng'amagoba ga buli makungula. Jangu mu Agribusiness School yaffe tukuyigiriza ebyama ebigaggawaza ebiri mu bulimi n'obulunzi. Tambula naffe mu by'ensimbi nga weegatta ku YPA Sacco. Eno yakuyamba okutereka ensimbi zo. Twegatte ku leero ng'ojja ku ofiisi zaffe ezisangibwa ku Lubaga Road, YPA Building, Opposite Access Building, e Nansana Naluvule. Kumpi na mafutaga Prompet, e Masaka, ku Kampala Road, ku mafutaga BNJ. Ate mbalala, ku High Street Palace. Tukubide, ku noti musamvu noti satu. Noti noti, noti noti, asatu munya. Oba noti musamvu musamvu nya. Asatu mwemu, asatu mutano, atano mwemu. Omunamu kwa YPA, kustula muntu wa wansi.

0: النشرة الإخبارية
1: غانو جيما وليري كوبال اف ام.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mwasuze mtano banafu abatu uliriza isa wazweze satweza macha agona kura lero. Akade kagocha wanakuchuku mumsa katonye ze muendanga kakusomirua brebahmida. Akachiko kebi okulonda lero rekategese okudamu okulonda mubyale byali mwenkaya nezava mukulonda okwasoka. Okusinzira kwa yugiri la akachiko kebi okulonda mugwanga Julius Mchongos. Ategezeza ngente kateke no bwe yawedde obulungi era bwatyo n'asaba abantu bonna abaneetaba mukulonda kuno okugoberera amateeka agebi okulonda.
3: Norecho akachiko kebyo kulonda kagala okusaba abo bonna abagenda okwetaba mu kibinja kino kisoka ekyo kuddamu okulonda mu byali ebyo ekisoka okugoberera amateeka g'ebyo kulonda ekyo kubiri okugoberera endagiriro za akachiko kebyo kulonda ezinaabaweebwa abakozi ba akachiko kebyo kulonda abagenda okubanga batambuza okuddamu okulonda kuno ekyo kusatu okweyisa mirembe okutegeera n'okumanya nti kuno kulonda abakulembeze b'ebyalo si lutalo si kwa kufana kuona ate kwa kusimba nyiriri abantu bage ndo kusimbe nyiriri emabega yabo abana ababesimbyewo oluvanyo lokusimbe nyiriri abakozi bakachoke byokulonda bajja kubala balangirire ebinaye bavude mu kulonda ku polling station awo no recho akachiko kabasaba mwise mirembe.
2: Julius Mchongozi mungeri ye mwavude na tegeza ngabu waliwe biale bitagenda kudamu kulonda ngabano obuzibu buva kukubeira nti ensonga za wetezina wa kugonjolebwa bwati unasaba bantu abali mu biale vyo kusigala ngaba kakamu akachiko kebyo kulonda kajia kuba kababu uliradibu bagenda okulonda ngabamazo kugonjolo obuzibu obuli mu bitundu byabwe.
3: Akachiko kategeza abo bonna abalala abaleeta okwemulugunya eri akachiko k'ebyokulonda naye nga tebeerabye ku lisiti zino ezafulumye lisiti eriko ebifo ebirina okuddamu okulonda olunaku olw'enkya awamu n'ennaku z'omwezi 19 oba lisiti ezo eziriko ebyalo ebyo akachiko k'ebyokulonda okamaze okwekenneenya ebyava mu kulonda ne kakakasa nti okulonda kwaliwo n'olwekyo basente baabo balina eddembe okulayira batandika okukola nti nno mulinde mubeere bagumiikiriza akachiko ensonga zammwe kazimanyi kazikolako era kamanyi nti mwetaaga okufuna ensalawo ya akachiko namwe musobole okumanya wamugenda kuddamu okulonda oba abayitamu bayitamu nga ebyava mu kulonda mu bifo ebyo bisobola okakasibwa.
2: Wabla avunanyizwa ku byokulonda mu district ye Wakiso Aida Tusime ategezeza nga district ye Wakiso bwerimu ebyalo ebiwerera ddala mwenda ebibadde birina okuddamu okulonda olunaku olwaleero naye ng'ebyalo bitaano tebigenda kulonda nga kuno kuliko Senge Lukwanga Sumbwe nga gamba nti ekkooti tennaba kugonjola ebyalo ebirala ebisigaddeyo ensonga zaabwe.
4: Twafuna abeemulugunya abawerako era abeemulugunya bonna twaweereza ku headquarter ensonga zaabwe n'ezitunulamu results ezimu akakiiko ne kazi upholdinga then awamu ne bagamba tuddemu naye ebyalemu era bye bagamba tuddemu abamu era bagenda mu kkooti ne bawakanye okusalawo okwo kw'okuddamu ne tufuna interim order ebyalonga Senge Kasero Kirimambuka Lukwanga ne Bulaga Sumbwe awo twafuna kkooti order tetugenda kudda
2: ate ebyongo bitadde ku bbali ky'ekitongole ekivunaanyizibwa ku bigezo mu ggwanga ekya UNEB kizzeemu ne kirabula abakulu b'amasomero abalemesa abayizi okutuula ebigezo byabwe nti kikyamu era bakikomye bunnambiro okusinziira kwayogerera akakiiko akakiiko okusinziira kwayogerera ekitongole ky'ebigezo Jennifer Kalem Samba bana abalabudde era n'ategeeza nga bwafunye okutegeezebwa nti abayizi babadde baganibwa okutuula ebigezo byabwe. Kinajjukirwa nti Minisitule evunaanyizibwa ku byenjigiriza awamu n'emizannyo yafulumya ekiragiro ekikugira amasomero okulemesa abayizi okutuula ebigezo byabwe era ne babalabula nti anaakwatibwa ajja kuba avunaanibwa.
5: Oh! ekitongole tufunye kwa abayizi abamu abadde bakusunga beemulugunya nga bagamba nti bafuna okutiisibwatiisibwa era nti abahedzo senta ze babagamba nti batamala yo school fees a week eno week ejja bayinza obutakkirizibwa kukola bigezo ng'ekitongole twongera eddoboozi lyaffe ku lya ministry okwongera okukubiriza aba heads of centers bonna bonna nti abayizi bonna abeewandiisa ku centers zaabwe balina obuvunaanyizibwa okupawa yuneebu bakole ebigezo bye beewandiisa okukola wabula singa ekitongole era tweyama nti tujja kukolaganya mu masomero ago singa ekiseera kituuka eky'okuweereza nga results z'abaana ate balina bakumalayo ebisayi by'essomero bajja kutuwulira abaana tanda kusasula tujja kuba nga tukwata ebigezo byabwe ba results zaabwe paka batugamba nti bamaliriza okusasula essale by'essomero.
2: Jennifer Kale Musambera ategeezezza nga bwe waliwo ebifo ebitafunye empapula zimala wabula nga kino basobodde okukigonjola abayizi ne bakola ebigezo byabwe era Musamba ategeezezza nga n'abayizi abafunye ataaka naddala abalina athima ne sikosoozi nabo basobodde okubakozesa ebigezo byabwe mu ngeri ey'enjawulo.
5: Wabadde stations ezimu ezitafunye empapula zimala naye nga mu bifo ebyo bannaffe ba supervisors awamu ne ba chief scout abadde baliyo batetenkanyiza ne balaba nga abayizi bonna babafunye kopi ez'empapula. Tufunyeko cases ezimu mpozi ez'abayizi abalina obulwadde nga balina athma bamu balina sickle cells nga babadde bafunye attacks ne babeera tasobola kuwandiika mpapula ku lwabwe era nga bakoledde mu sick bay. Mu cases ezo abaana abadde bakoze nga waliwo omusawo abadde abalabirira era nga waliwo ne invigilator abadde akuma ekigezo ekyo wabula wafunye obuzibu nga twali tetubateekeddeteekedde muntu abayamba kuwandiika. Tufunye abayizi abasinga eyokubiri nga bwe kirambikiddwamu endagiro ya UNEB ey'ebigezo nti mu mbeera ng'eyo tufuna omuyizi ow'ekibiina ekya wansi nga siniya wano oba siniya tu kitegeeza nti omuyizi kandidati bamusomera kwesitoni then yena addamu ansa then olinaabeera nga agimuwandiikira.
2: Ate yo paalamenti eyimirizza ekiragiro kya poliisi eky'okukwata buli anaasangibwa ng'atambuza amanda okutuusa ku lwokusatu lwa ssabbiiti ejja. Minisitule y'ebyamasannyalaze n'obugagga obw'ensibo lw'egenda okuleeta alipoota ennambulukufu ku nsonga y'amanda. Sipiika wa paalamenti Jacob Obothoboth yayisizza ekiragiro kino era nga kiddiridde akulira oludda oluwabuzi mu paalamenti Joel Ssenyonyi okuleeta ensonga eno nga

0: Na ye so kuba walinga we kubunga ditambula mbo kazivuga speed. Mm. Sisi singa katinti bali fula edita tambo edafukterivuge bwa munyi. Sasa navugira ho speed.
1: Nera no mugote ko gulaba.
0: Eh. Kakati ngabagamba abachala abo echaba tomezanga. Ngabo kube ngombe. Yabaluza nti omuyita. Ngayimirira ngapo. Kuba okube ngombe aduke.
1: So gamba jaja.
0: Tayanguwe kwa asale.
1: Au nao batundira batunda.
0: Bali.
1: Bali batundira.
0: Niwe wewe wali wasinga mchibuga.
1: Ee.
0: Wali wasingira dalao.
1: Mbole alawaza nti customer ze.
0: Eee.
1: Amuhutimira.
0: Abasale kuba yamba deka kondo. Akube ngombe. Nga ya imirira alawaza. Obani ya mpita.
1: Kakati abata ya gala kulaba kweli.
0: Gala pupu. Kati jo na ulibe wanyi chukela nyoku bubenje chofu dola wachino chansa nyusi zane nga kancho gerele mfujibuli labano vegendeleze umana wa boda na wade mvuga na jana salamasu na kube ngombe na gano kuitao na kule kuguru wati na yate teyake nzi wala nga nyingi lako 6th street na gena na imirida Nangene njimira nenga mwana wangi. Choko ze ulaba ngecho mungu. Yangambie. Nze wakube ngombe. Mbama nyo ndabye. Toja kuntomera.
1: Wakube ngombe.
0: Eh.
1: Mwifo choku gati kamuvire.
0: Aha.
1: Ya wala nato oteke denti.
0: Oteke denti wendi.
1: Ayy. Mwana ibana Uganda tuchuse nyo wongo. Chichi.
0: Mwana tuchuse. Mwifo
1: de. Obongo wali kubiku kujuka tiwe tuogele la abantu waba singa.
0: Natu nuri domwana nense kabisa siningamba. Okay. Ntipu wakube ngombe nze mbamba nyonda bie.
1: Jaja. Ni wala za obongo wapa ntubikenda kwe yongela kutu kubiku kuju. Singa wana agama anti amanda gavire wadala.
0: Heti bibio. Bibio vita bude guanga. Kati yu mwana agenda kuda ye kafu mbisa manda. Amanda techa asubula kafu mbisa agenda kola chi.
1: Ngagari wano.
0: Ngagari wano.
1: Baga sigiri jegava. Munyumba tuina mugasi jiza muza gas. Tuina zigula unit nebifumba kumazanyala ze
0: vaku gas. Gasi okumugula kati ali okugula omupya ali kumitwala 25. Refill ali kumitwala 12. Omunene. Omutono ali kumitwala oba mukaga nekitundu musanvu. Refill naye okumugula ali kumitwala nga 10. Bameka abasubola.
1: Omuntu omwana watu danonya school fees mitwalo 10 jiganyi alina olukumi agenda ali bamuholo senyente afumbe fumba agategatirize
0: omanyi edda wetwa tukula bantu gama nganti wachiri obera na amanda ojja kufumba amazzi onywe mu kifo ky'okubanga ne bota bana mmere naye obera nachi
1: n'olukuu
0: olufumba Na ye, soko mbulile. Ochimanyi nti amanda, kati onzije kumulamwa. Amanda, uliriza.
1: Na bantu boba ndo tugamba. Bafumba sumbosa.
0: Anti.
1: Bakoze sanko.
0: Echibuga chinocho na. Ani afumbe mereje tulia mchibuga. Nga afumbi sagasi uba masanyarazi. Emere feje tuli, fe, gwenange. Vamu Sheratoni, vamu CJs, vamu wa. Yegwe nange mereje tulia. Bajifumbisa kuchi. Kati ekonomi.
1: Nange kenyini mfumbisa ebyo.
0: Andi gwe uwo. Na hene mereje abantu jebali ya mchibuga wana.
1: Mfumbisa mkuu.
0: Wakati abarunzi benkoko. Uganda te imiride mbu bulunzi. Tebawala anga bulunzi. Tulunde nkoko, tulunde nkoko. Nibatu somesa tulunde nkoko. Teka musigirino, teka
1: Ate
0: waloza esikolo olimusajja mugezi. Hey. Otekamu amanda. N'okuma omuliro obukoko ne bubeeramu. Bameka abasobola okuteekamu amasannyalaze.
1: Olwejja kubuuza nti e Bungereza kyazze kwali. Ntate Bungereza bo tebalunda nkoko. Alina aga amanda.
0: E Bungereza omanye e Bungereza.
1: Batuuse ku mutindo.
0: Uliriza. Olaba we batambuza amazzi mu mayumba. Gasi bwali. Kati mwe mukampala wa awali gasi atambula mu mayumba nga amazi
1: atambula ate kirala enyumba osanga bazi teka da
0: anti bizon teke ziri mwa amazi ziri mwa amasanyalaze
1: ate te wali nyumba za subi za taka za mabloka bakale nyumba za abuzi enkola enzimba yayo izo kubanga efana gana na yeno tuina ya abe subi
0: ate
1: abe miti
0: ulira
1: na mabloka
0: tebabi tese kati Nolira. Babi teka teka da. Nti, newe tuliba tuzimbie wano. Waliba u ekuwe liisa gas atuke kweye nyumba.
1: Aha.
0: Zenalie Japan nga bazimba olugudo olwa waguru overhead.
1: Mm.
0: Tebasengu demu ndu nogu.
1: Chabatata ganyi za dembeli omu.
0: Na yenga tulimu chivuga wakati.
1: Au.
0: Nemba buza chisobo kachitia. Nebanga bazimba olugudo waguru. Nebanga chisobo kachitia. Nebanga mba that plan was planned 50 years ago.
1: Olema ne, wana. Ne,
0: eh?
1: Walaba wanubulika seda basi memedumo basi baka sima wono mna naja nasima wono mna naja nasima nogamba Uganda tulikuchi
0: neva kola bypass walaba kubali express highway neva likola neva mara neva lidamu mumiake hiviti umuwa kagumunga terini nava
1: Uganda kanyuma
0: Uganda nyuma
1: kanyuma kanyafe
0: kanyuma Mwami mare kutumide, webali kuwanga kuhuli, ne hajati, hajati halimu, nawe kutumide. Soko vwe kusimu, tulioke tudemu kuhugira, nchari kule diyo. Kakati hajati, nze nina ukwe unyano kwe lalikirira, jetulaga.
1: Nze nachichide chideda.
0: Nze ndewoza. Wali uo.
1: Bada ino woli naravu. Nga nyinji. Ne obo ya gala nyo. Kuchino ya chidja. Bana ilave ebula.
0: Dola neli nyamu wiki biri. Okuva kumkumi satu mubitano. Netu kaku mkumi nya.
1: Dola.
0: Katikenda mkumi nya mubitano.
1: Evude kumkumi satu mumeka.
0: Muluenda. Ya yetu se. Lusambu. Mkumi satu mubitano. Weyalude nyo. Kumisatu mulu
1: samba. Samba, wimbadenji manjide.
0: Katieri kumkumi nya mubibiri. Na ye wikende gendo kugwa kundu zangatuli mubitano.
1: Esenda zafe zisha inavali. Wabazi genda zinabuka.
0: Amafuta wagalabi. Eh? Nali juzi nali ntungamu. Siri njikanana lita. Ngate, kati na ulira. Abasajja bangamba. Ntikati nebwe tugenda ku mafuta. Tebacha atukiriza kutuwa kumibili nkumisatu. Amafuta goso bolo kugula. Muboda. Kanana.
1: Agasokeru wako.
0: Lita.
1: Awala.
0: Mukama atusasile. Na ye. Katuogere vitulese.
1: Wala kama nukasi amanyi nyo.
0: Eh?
1: Na ye ranze. Na nyo anamwe tano. Mbali. Na genze kwa manga ya tuwafiri duwa yu mfoe wa mtegede mkaza wada tunda mkatari. Tuwabade yu mkuzi kampozi wakufuga kawa ugenda kawa
0: ya manga. Kiri dawe manga. Kiri
1: kato nanyo.
0: Nga ukumpi.
1: Yefiwe ya mafuta gasa wazino. Dego.
0: Kati umuntu acha gula mafuta nga gula sente. Nga to gula lita.
1: Na yeka tuwanatuwa yu tugenda ka family.
0: Kati ya uchikola makulu kubanga. Chisingako. Mwemugendela mwoloke munga mwini abantunga batano. Chikola makulu. Chisingako.
1: Kwa ituma inze. Diri. Shakina. Mamdali. Sophie. Kwa ituwela.
0: Banange tuwegendeleze tukendeze obubenje mu kkubo munaddala mu kibuga n'abantu abasaliriza mu makubo natambulidde mu taxi naku zino naye
1: ekitegeza omugenyadde tagenda kufuna lift
0: tagenda kufuna lift bwe mba njagala okuwummula
1: wegendera bibyo kasirise
0: mukasirise era oli taba kunkubira simu Tayari tugede na kutegera wawendi.
1: Allahu akbar.
0: Kwano inza nokubuze wakanti aliwa.
1: Baba.
0: Nibagamba yagenze safari.
1: Kampala.
0: Yo yali Kampala
1: yagenze. Ali Buganda.
0: Eh. chivari kufamu wali wa. Na ye, abantu abatambula mu kibuga bana imulekera okusali nkiriza okulinya mu bimuli Kampala egezeza ako okulongosa na ye abasala mu bimuli mulekerawo mutambuze we batadde bimuli batadde obukubo obusala n'ekyo si kyensinga obukulu njagala okusaba Mwami Rashid Sekindi n'obuwombeefu obungi ennyo nti nno olabule ku bambami abavuga taxi okumansa kasasiro ku makubo gaffe agatambula okugenda embaale okugenda embalala okugenda ekabaali kiyitiridde bapasenja
1: ababeera mu taxi naye tekale ndawulirako naye ebintu byano babyogerako kyobudola baga nti babiteeka mu
0: tulina obuzibu
1: babiteeka mu nkola nawulirako nti taxi bagambye zibeeremu obubaketi
0: Fena, nawe motoka hiyo jovuga.
1: Aye, yange mwili.
0: Ina kubeira mubake. Si, tebaga mba taxi zoka. Kupanga mwili kazi
1: zoka. Na ye, lakali mwili taxi. Katino,
0: wekaba mwe kali.
1: Walire njeze soro tuwezira bezo.
0: Maa yesu. Mama nyavu.
1: Ntana, sija kudiskale jinga. Anu kwa tude na ye, era aliachi, era akolachi. No uli nangu.
0: Kani mtu kama kubo, na maojolo, uwa uwa, uwa walala uwa, na maojolo na wanu.
1: Embarara.
0: Neri embarara, neri mu forest.
1: Mabira.
0: Mabira. Abantu neba gulebi okulia, neba malo okulia. Na olina dirobu tibo nana abusula murugudo.
1: Ainza no kufumito omuntu, aisa mudirisa.
0: Exactly. Baisa mudirisa. Na ye, nze,
1: Embatokabu yebe duka.
0: Echimbe vendo kwa agara okuchogera ko. Kwe kubangeri abantu jeba kudamu ngo bagambi yeko. Walai bakula banga gomu siru obova wa. Natundira omusajja ng'ali mu maaso asudde ebintu. Nimuka, don't do it throw outside. Put it down there. Yantundira bwati. Nakasuka.
1: Nakasuka.
0: Nakasuka.
1: Nga tati tesisi wadde na muntu bahambye ko nyono
0: na. Nzali alinga gamba nti nze ndi musiru.
1: Imulalu yali
0: mulalu. Imulalu.
1: Ati batugamba. Yo
0: musemuse yaleta olugezi
1: gezi. Abalalu batulaba fa bategeera nga abasiru. Bote yakutunulira kyamuli.
0: Kyenva ngamba Mwami Sekindi. Muyigirize ba driver ba mwe abantu abali nye taxi embale nga bajja Kampala bali nyo kuve Kampala mubagambe nti kasasiro temu obaba yimiridde abantu bagule ebyokulya bali do enkoko bali de gonja bu papula te babisula mukubo
1: jaja katuveko wana mubaka kana katono nye
2: gunjuka Nepal FM ngalino die bangulyo lyaba umuzebona
3: gunjuka
2: gunjuka lendirira
4: Omanishe wetaga.
5: Ona!

0: Esebo. Naye nga tonnazisoma. Nga tubadde tusinga kwagala nnyo essuula eno gye tulimu infitar. Atuli mu suratul infitar gye tulimu tunaatera ogivaako kaakati buli akuba ng'agenda kusoma atusomera mu eyo insha Allah taala. Wakajja kale insha Allah ojja tuwaayo olulala kale mukwano barakallahu fikum. 0759 10 0759 10 9 00 oba 0782 3 6 6 tusoma suratul infitar mwetuli era tunaatera ogifundikira tugiveeko ate tugende mu ndala redio egiveeko gisembezeeyo oba gijjeeko tuwuliziganye bulungi. Hello.
1: Hello.
0: Wanji.
1: Salaamu
0: alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuhu.
1: Ano Hadija Bombo.
0: Hadija Bombo, nsa nsukuli za Hadija.
1: Alhamdulillah, lero mse kupalo.
0: Bambi, Allah ibali kuyisamu. Osomera wa?
1: Suratu al-infitar.
0: Osomera wa?
1: Jasina sisi nga siniafu.
0: Alhamdulillah, na inga wali osomera wa?
1: Kana Bombo High School.
0: Okay, kali. Bwoli ogira kesomero lyo kiba kirungi. Kali. Tandika.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Idha as-samaa'u faṭarat وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِهَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ

Kuchikumi mumusamba katanyuze mwenda palifemo ekula erio muntu wabulijo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Mwebali nyo mwebali ledala bagena masunu kubira antimutu kubira kumukutu guno. Ogwe kule erio muntu wabulijo. Okula musa kuna te kudachika zino ziri munana za ukanyo kusawa mwenda zoro gururona kurwalero. Nze omugabi matobahud kubira antikutambuli za dala. Paka sawa zijo kubira kumine mweza kaungezi. Ebira programu mpuli dekamenya. Nga tukuba tochi maulide kwe torola NCO. Nasema zinga Afrika tumukwatako kwa sate ne gwanga neri Afrika ya Uganda. Then netugenda kumutendera gwensiyo na netegera nga bweyi miride. Tuangira okusasira kumwena abafiridwa abantu bamona ku rwalero tugamba inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Twaveri Allah weshiti bwateera ffenna gye tulina okudda na weshiti kyonna ekiba kigenze maaso n'okubeera nti kijja beera musiimu n'ekyo beera mukakkamu n'ekyo otegere nti omutonzi wa master planner kyagenze maaso n'okubeera nti atakupulaningira. Babasaze omuntu okumutwala na gamba engeri gy'otawandiika bbaluwa yonna ng'osaba omuntu afaanana bw'ati ne bw'ati ne bw'ati ne bw'ati ne bw'ati bw'asalawo okubeera nti amutwala beera mukakkamu n'ekyo kubanga naawe kennyini okujja ku mwaliro gw'ensi eno tewamanya nti olijja ate era tomanyi ddi lw'ogenda kugenda na bwekityo kitegeeza nga bw'otamanyi zizo z'oligenderako era n'eza balala toyinza kumanya na bwekityo oyo abasazeewo omuntu oyo abeere nti amutwala era ebeera ajjala kaseera ke kaba katuuse. Nabeera nti ate amujjulula abali ku bitanda balwadde twongera okubasaasirako tusaba Allah ekitiibwa ayongere okubanyweza nakozesa ate n'okubasuusa okubaggyamu obulwadde wonna mubiri abawonye oluwonya olutaleka wadde kalwadde konna nga kakuleetera enkenyera mubiri gwo. Bingi bitambula ku mutendera gw'ensi yonna of course betugenda okutunuulira mu programu ene yampulidde kamenyanga tuli wamu ne bannaffe aba Mahmud Properties. Mahmud Properties bakugamba genda maaso n'okubeera nti obeekwata ku kikwatagana n'ettaka oyagala kubeera nti ova mu bupangisa Mahmud Properties ye ansa bagenda kubeera nga bakikolerako bulungi ddala oyagala ettaka etteeketeeka obulungi nga lya kyapa bakuwa 5 ku 10 ng'ogisavingidde omwaka mulamba oteekayo mpola mpola osobola okuteekayo buli lunaku osobola okuteekayo buli mwezi osobola okuteekayo buli week. Nova mu bupangisa bibana faba Mahmud Properties iraba kugamba nti babaddeyo nga abajulizi omwezi gwe tuwunzise wali eri mu bitundu ebye Kakiri Dambwe abantu bakwasiddwa ebyapa byabwe na bwekityo beera kitundu tundu ku nteekateeka eyava mu muzigo phase 4 nga bakujja mu bupangisa omwaka we gunaggwerako gwa 2026 tuingire 2027 bayi gwa 8 gwa 9 ojja kubeera nga naawe ovudde muzigo ng'oyina amaka w'ogenda okugazimba agago ku bubwo. Mahmud Properties bagamba naawe ayina ettaka ng'olitunda banoonyeko ku namba esimu eri 0755 200 0755 200 0 bibanafa ba Mahmud Properties bajja kubeera nga bakuyambira ddala ate takeryo bali kuguleko ate bali temeeteme ebyapa babikwase ba memba byonna nteekateeka za kulaba nti ba memba basobola okufuna ettaka lyabwe mu ngeri ey'obwerufu ddala nga baliguze nga lya kyapa baitaga private mile land nga lisukka mu yiikemo liteekwa kubeera nga liri ku nguudo ezifuluma Kampala kuli Hoima Road, kuli Bombo Road, Masaka Road, kusa n'oluguudo lwa Mityana Road, kwe basinga okubeera nti beetaaga ettaka erigenda eriba memba baabwe abagenda maaso n'okubeera nti basavinga mu Vamuzigo Land Saving Scheme.

0: bala bulungi ng'obusirambwe buyigiriza kisoboka bulungi niyo oredde oluusi abamu basangibwa ng'adagalira kwambala bwakyo kati ate neyeekwasa nti omulimu tebakkiriza then ekyo kimu ekyokubiri Proud Mujirima. Sisiwulirangako ku kitiba kati Mujirimu ye muntu omununifu kutamira buseegu bukaba kati Proud kitegeeza ki?
1: Kugamba babeeranga yakyewuliriramu. Kugamba ononefu ye nga mweyewulirira. Naga nti agundi musanyufu olw'embeera kyakola oluusi ng'akola kibi. Olinabeera Proud.
0: Bwabanga mununifu ogwaffe gwe muyambaka ave mu bwononefu so si bumuyita. Era waliwo hadithi egaana omuntu okuyita munne ti ya fasiq omwononefu nga nabbi akiziyiza sallallahu alaihi wasallam kubanga omulimu gwange naawe kumuyambaku ave mu bwononefu so simunywerezaayo sikumunywerezaayo kumuyambako namulumirirwa kubanga munnange waliwo abamu bo nga munnaffe waba aseredde tusanyuka ate busanyuse Bene, ekimu kubiraga nti tuli ku bunnanfu obutagambika ye munno okuba nti agudde mu zambi n'owuliramu ekisanyu muli abamu n'alyolesa abamu liba mulimu nati aha kadekeraganyo ekyo kibonero kabonero ka bunnanfu era esinkula yabatusookawo abalongofu tulina mulumiriro ffe tusanyuka busanyusi ne tukuba n'amasimu badde ntukubana amasimu yenno bwe kabanga ka video ka linki nze ne tukasasanyiza ku supidi y'amasannyalaze ekyo si kituufu tulina kulumirirwa mulumirirwe ne ka video ne tukajjayo so tetumuyita Proud Mujirima si kirungi
1: katulowooza nti imamu era waliwo okwera emirimu egimu abantu abamu ng'era balina ennyambala gye bambala n'ababa banka oluusi waliwo banka ezimu ogonja ndeeza abazungu olina kwambala mpale okuyagala genda
0: anti era omulimu gwonna nga gukulemesa amateeka ag'obwetteeka agakakataka agali wajibu teguba mulimu kiba kikemu guleke nziramu omulimu gwonna wadde gufuna kiralu naye nga kulemesa amateeka g'obwetteeka ng'essala nga hijabu ku bakyala teguba mulimu kubanga kati olina babosi babiri olina Allah n'ono ow'oku mulimu tusooka kugonderani basi kubanga oli Allah ye mukama wo ku duniya ne mukabuli ne ku mulimu ne waka ne mukkubo ate oyo mukama wo ku mulimu mukama wo mu katundu ako ng'otuse ku saiti kati ani akuinako obuyinza obw'amaanyi ye Allah tabaraka wataala mulimu gwonna nga gugenda kulemesa emirimu gy'obwetteeka mu ddiini teguba mulimu era obanga munywevu n'ogugaana nga lumu Allah yaleesa oga gyaleeta mulala ogukusobozesa okukola eby'obwetteeka nziramu obanga mugumu ng'ogugaana kati ate badde nfunye akalimu ate ndakaasidde badde ntudde n'okufuna akali ate nkafunye ati guma wagenye nti nze bino ne bino nisibabete biriiko sisobola kukola ngenze eyaleesa ogwa gyaleeta omulala tegimugwako yagaba emirimu nga situnnazaalibwa nakati akyagigaba tegimugwangako agigabira ne mukaseera wotasuubira agigabira mukaseera wotasuubira nayina omwana omuwala nga bato bafumbo mapegako naye ng'obwavu bubatawaanya naye ng'omuvuka muyivu mugezi niwe bunyumya naye wano owuliranga omuntu mugezi naye nga talina mirimu akawala nekatabuka akawala nekatabuka akawala nze ngenda imamu nga babeera bajye wange ekiro kuyishanga ewedde imamu nyamba mukazi wange tagenda obwavu n'obuwuliriraano babayo ebiri n'obuwuliriraano nemulya nabo ekyeggulaawo ne bagenda paka omuwala yeyagamba nengenze kati kumba omuvubuka lali yamuwa nga mugezi muziba wandika biproposo ebyo kati yali ataddeko eyo mu kampani bagita Rocco Construction akawala kagenze eyo mu bawalabu eyo omuvubuka olunaku lwaki olwo niba muyita niba mwera wogufo amwe Allah na agenda musumuruda kati akalo ekaulira nikagamba mpereza tiketi nkoma mfumbe
1: Allah
0: ndiye no abora bambo yabonya mpereza tiketi kati omuvuga nga nti nze omuntu osimuddira ajja kunjagala nga sente weziri wezigwawo nga taba kusaidi yange akwana kagamba nga guma ajja funa omulimu nti nzi mukazi mulungi daba ntunulira nze nabala bangamba okumutwala ne mugaba kulimba era kakati okakana ngaali mu bbanga kyenjagadde wano kirwa Allah yamugulira olumu nafuna omulimu nga gwavuvunaanyizibwa nga kaliziki we kali era yafuna mwana muwala mulala
1: oli naaleka
0: gwate omuntu ajja okukubeererangawo nga kasente weekali wekakoma wakkomya obuyinza omusobola oyo kubanga n'enkya zijja kubula Allah tabaraka wataala yagaba emirimu ate agabira mu kaseera wotasuubirira n'oyo omuvuka yali yateekayo dda okusaba kwe nga tebamuddangamu ng'ebiva nako yafuna bufunyi call
1: Allah namuwa
0: yafuna bufunyi call n'alitwa mu ofiisi nibamwerawo ofiisi n'ebisunzo nimoroka mwage notambuliranga
1: Allah
0: nasayininga ne contract fyawo okusooka awo nasooka zisayininga nazikwatako bwati enogula kusuguti ezijja mu ofiisi nogula engoye ezinajja mu kifo mwazze ebintu bya Allah tabaraka wataala
1: kakati imamu kwati kwoyo teriyo mukyalo oba oliyo mukyala gwe yabeeranga naye oyo nga naye yalimu ekisiraano nnagaana teriyo babisiraane nga muwamalamu okujjako n'otuuka otuuka
0: waliyo tetujja kiyita kisiraani ne waliyo abantu Allah be yatonda olwo hadithi eraga nti mubaddu wa Allah tabaraka wataala waliyo be yatonda nga mafatihun lisharri maghaliqan lilkhair nga bo bisumuluzo bya bibi nga baggalira buli kalungi nga bajja mu bulamu bwo oba kyalo oba kitundu nga ye agenda kuggalira buli kalungi yagulira ebibi abo gye bali era hadithi ntufu ne opositi yekyo nga ye aggulira lwatuuka birungi ebibi byonna temuddemu biraba nabo gye bali mu nsi unaallah yabakola era tuwangaala nabo omuganda olutuuka
1: radika kucyankalanya kucyankalanya kucyankalanya buli kimu
0: olutuuka ku muziki ne gujjamu bukiriikikiriiki bantu baagala kuba bali era nange nabalabako nga bamugoba mu muzikiti n'agenda ansengera ejjindi ne bamugobayo n'agenda esalama road ne bamugobayo n'agenda ng'agenda ati naffe oyo twamugoba yali atutabula twamala mugoba mu muzikiti ne gutereera abo bangi mwe bali mu nsi era asobola okubeera omwami era asobola okuba omukyala nga ye watuka mu kafo teri kuddayo okufuna kalungi basi bwatuuka mu kafo teri kuddayo okulaba ku nnaku yabatonda gye balinga mafatiha lilkhair maghaliqan lishar baggulira birungi ne baggalawo ebibi ate mafatiha lilshari maghaliqa lilkhair nga baggulira ebirungi ne baggalira ebibi ebati bonna gye bali abatonda Allah tabaraka wataala
1: saba Allah batuwonya atuwa balungi mu mbeera zaffe zonna zonna kakati nga nkivaako ekyo imaamu tetulina bantu betugaliddeyo nga tetubeetaaga like nga abasirikale abamagye abo bapoliisi kubanga tuyinza kumuga ntandika kwekuba kijabu nga ali ku mulimu ate kati mulimu gumugamba yambala pooti singa akyusa mbamugobi ate we need them Ndo tukole tutya. Twagala bakubye mundu nga bakyala.
0: Nabbi beshiba nga bakwagala basirikale nga bakyala. Nga tudeyo ku majje ga nabbi. Sallallahu
1: alaihi wasallam.
0: Yaina nga mwa bakyala majje. Abakulanga. Ya tonyi nti yalinga gina mu lutalo kwabanga ko team eyekikyala. Yakulimbiranga Umathiya. Nusaiba binti Harith. Al-Ansariya radhiyallahu anhu embagu baguzo omukyala era yali muhtasiba we Madina Nga tiwana kujia chigambo amirati neshekati mubimwaleta. Buwa kusanga muhtasiba. Mchala abuda abuda abachala kuchitundu. Bamitanga nusa umuathia. Agobu zali nusaiba binti al-Harith al-Ansariya. Kati nabi sallallahu alayhi wa sallam kumaje, jengu ya ringa lifuruma, kuatambuli yangu timu ya bachala. Habana fumba, habana refillinga water bottle, yukile nwana ya dungu, nungu nye nyo. Habana sibebi uundu, habafunye bisago, oba sibebi uundu. Babanga ko. No kumi migugu kubanga kuliku tabala. Temba wa mu. Ni soka number one. Babanga bashala umudere soringi. Kwa kuliza kasoka. Babanga bashala nga retired genos vali yao. Makuru teri mwami ya mutunu ulira na mula wa mwensonga.
1: Kamba tingi na ganti ya wasibi hati ya chivundu.
0: Wabonu nefuwa chitakiza na wasa wana hafu nechiundu magezi geyo. Bamuja anjavi. Ababanga bachala.
1: Awali itayari.
0: Choku vili. Tibi itabanga mkulwana. Boba ine mili moja hawe. Iraba ya mbala.
1: Ya offices. Yo.
0: Ile nyambula tina vuziwe sigalange li nomo. Kupanga. Siba buka duka. Kupanga nikolachi. Kolachi. Nilwa kuwa chitakisa muko fatuwa. Evi wa mufti.
1: Okay.
0: Enyanu kule yutemala yange, obwe fanaganane yange. Esana mufatu okuvaba mufuti. Kumsonga ya bachala wa ingira maje kunyambala yawe. Nenze kuletide chifana nyi, eshiri jeno kumajiga Nabi Muhammad.
1: Sallallahu
0: alayhi wa sallam. Batu njimiza no uyu umu atiya, nusaiba. Ku wetwali khaybar. Ate ya yoli so hugu.
1: Atia.
0: Nti walu wabafune bisago khaibari ya tutawanya nyo
1: Mwaji
0: Nti basa nga yu plantation is Atenga baba manjidi kurani na mu dungu
1: Dungu, okay Balibari balibari yekira
0: Khaibari maunti kazira haia Sazari ya wakulima Natuka hu Ila yu wali yu green Kati ama jenda bigi ya jana go sallallahu alayhi wa sallama gama nyikuluwa nila mu open space. Ne agabira gente ndi miti na chi. Nati basura kubwefu.
1: Mwrabe nga ye kweka muli.
0: Ile ya mara gate manegaka kutaka.
1: He?
0: Na kiri ya linga.
1: Eria.
0: Kati wakazuli tizibali banji. Kati umu athi ya nachi zula nti. Kati bafuse bade ni kubalu nukuluwana. Kubanga wino kujanjaba mwini. Nabasa kuwagoni nabazai madina.
1: Omchala?
0: Ii.
1: Nga wala?
0: Bafune. Khaibari madina si wala nyo chidi yao. Mubifobyo nabiyo na khaibari ya singu kuhu kumpini madina.
1: Ah, walu wa maerozi meka.
0: Hata badi yali walu kusinga madina. Ato, walu maerozi zigina nga mchikumi. Walu kilometers, si maerozi. Kilometers.
1: Ii, chikumi.
0: Ii.
1: Ya uwaba kumbi kukutaro mchalo kuza.
0: Iii, kakati guya nata mdenafe makanagende madina.
1: Wanga mchala, sigara mchala.
0: Anti, chevudengu gamba, ya wili so bukugu.
1: Walahi bukugu.
0: Iii. Banoti wacha alwana. Ati batufukide mugubu.
1: Paino kulia.
0: Iii, ukulabi ilirua. Ani agino labi ilirabano. Na wajamu. Kaya tena jukira nadane vyo kulia.
1: Yale mkugu.
0: Yale so mkugu. Yale nunga mkama wesi ya bimugambi. Kuhiya. Kuhiya anga ye. Mbagu bakuzo mchala. Sala atasasi ya.
1: Allahumma abe.
0: Ne umu atia. Wakusuma kwe bintu minji. Kuhanga tiwali tutaru noru watalimu. Zona ya vanga niyo ni mkama we.
1: Sallallahu alayhi wa sallam.
0: Umuatia, radhiallahu anha. Nina nomuizi wanga umu, kwa hizi vafe. Yama inye watu wagatuma.
1: Umuatia.
0: Ila ina umuatia, ina umu ayman, ni mga aduwaye. Aga nziwe mwinga agala.
1: Alifana liye dara
0: ili. Ile njini, bulio buzitabe wawe li sabumara. Mama ayman, mama atia, nze nagaba wanga wegali. Kwa kastatu nani umu kuruthumu. agatuma directing nga bwe gali bwe basoma akubambi ndoza nabagala nnyo ala namu obwana bwala bubiri nabutuma ago
1: nange mpulira ndi agadde
0: lwakubaki
1: lwakuba oba nafuna yo omuntu ajja muwewe mbwangu bwangu nange nfune kukubanga
0: kato inayo
1: Aizo kubanga akoye inga mkowu
0: Mwana mtoye
1: Program buza imam Kiliza mkadu wange nso kentu seko Waka waka deba feba no Waka prestige majalisi ya juhumu Nibigu wa siga kumigati Alimevili sato mwani Gena msomba kete kulio kumbio Wedo keri kulio kumbio mfu Nava subuzi Mgene mchapa jeno enterprises Wale mchukugo opposi nambu sake Dia wenyini haji rashi disenyo wa saba Abila udaraba kula keke Migati mwayambi sake keza chinene nyo Atenga magoba ofuna manja Bagena mikolo prestige majalini Banange abana mbatele mumbuji Mulimwe birunga biyambo mwano Kuwanga akula no buongo Buongo bukula Akulo buongo bukula Nasa za chimu Atenga mkaru Enterprise Uganda Limited Diva na njini hatuwe ya mguanga wane chirunji Tihajabasu mutihabasu nasi kuyabuli China class Yako zenu mwana mwatu site tayo Site nga mulimu tayo zizoka Otuka unu waganti eyo yuka kwa kakusite ako Katayroz Nkwe gaide ngato nate katayro yonamu nyumba Gendo soko tuke kwa wali yedi ula bent Wameno ye sani dena linchu good demo Pio nebi la webi yibi ama sanya Pray world tanka mifaliso na ye Tayroz nizo mpiti di vovolonji Pasangwa odi kampara shidi kamisu rodi Nebi sake kulea na shiri masaka rodi Ni wampe ugaza rodi sim Yali 0 musambu 0 emu Kumi na mkaga chinana asatu mutano ba 0 musambu 0 emu 0 tan ano ensambu 15 toddayo kaba anti program ya mpise ku mwana tubinoja bisanga gochali omkutu gwaffe ogwa YouTube Par FM Islamic channel byonnaje biri chokola likinga era sharing ebyenfuna bigota nye bizubikuzimbye kaka yumba otambula weyogeza gwoto mere moto kamfo chokuto mera atene bavunano oli ebitabonno we biri wano bisumuze bigurawo ebyenfuna ebifone bisera mwana okuriwe dua obero bwenkomerero ne dua 10 ngoli mu bizubya wandikwa shrine mu Kenya shillings 12 zo kaja yango ano kupalo FM reception ajja kubanga obifuna hanso obuza kandi wa ku Uganda bakujukiza okutola zaka mu ali mukwano osobola kuberanga tunyamba abali mbuyinike abali mbuzibu ekisokira ddala zakai suka kuyamba gwenyini gwena nyini ajitode ngatenda bana kuyamba gwojitole agenda jifuna kale oba oli mulimi mulunzi ovuga taxi oli mu office byonna jangu bajja kubuli anti agwo tola boti anti gwe tulimba tola gwolimba webwa pasanga kodi Kampala policy number 9 Penman Gardens opposite ne odi Kampala primary school wano balirwana bafe Tuka wanotu bakuitia kankwesimu Omanyebi singao Ndi 0 musambu 0 nsambu mukaga 5 mwenda 0 musambu 0 mukaga 5 mutano 10 na mwenda 10 na mwenda. Kakati katudeyo Kangende kumama Naluwama mozibe bulijo Mukadono bambi mzibe ne mkwano webale kubeeranga obeera nnyo ku paalo yaffe nsaba Allah akusiime ndalugwama mzibe bulijjabuuza nti bambi olwokuba mzibe yakwata kulani sula ziyakwatamu naye ayagala nnyo kwata kulani wadde talaba n'abikula bibikuzi naye nga tamanyina waabikudde naye yakwatako obukwasi n'agifiiringa n'asoma ezimuli mu mutwe agamba nti ekyo kyabadde akola kati omuntu omu najja n'amugamba nti ndiba otagikwata gwe soma busomi eri mutuufu namu empeera n'abuuza mbaki ekituufu bwakwatamu wadde talaba naye n'abikulako tafuna mpeera zisingako kiri takifunamu empeera
0: So a lot about that, Sassy Rabbi. Baba Mizbenga, I mukulun canida call and carry him by you. But here attends in our way, Abadaba Abain any time, Navy that everything gave you. A shame choke of it. Banate made a vidanti, a quart of a classical and not nulam. No, you could have never to swim, Chiriki and Peter. Ajitula mboti kwa ngira na atunude mbifana nyubi obuse gira na yafuna Itabu koze nilafuna chi Katibu tiyo kutunuda ku mchitabu cha Allah tabaraka wa ta'ala al-Qur'an al-Karim
1: Afuni ya uimpira
0: Simanyi wa mzibibu wajikuata mungala afuna Tujia kuchukula kwa research na yo kusuma ya gira asumezo za manyi No kuongira kumagezi amalala ayongira kwa tendala geya kwezi sokuata hizo gaba kwezi sokuongera ko okuata inshallah
1: inshallah
0: na
1: chokubiri chabuza nti ndoza bambi wabere eno awulira ku mizindalo nga waliwo abalangira ko bafudde banagundi ya fudde anange sente bweziri mu jirisonde mutugenda kola bwe kiti banange semina yegundi banange dua ya gundi banete mwirabire embaga ya mukwanu gwa fegundi awulira nga babiyogerera mu zindalo ate nga kuli ku muzikiti kati abuze ekyo si kibi
0: Aneda, echo isichamu, ukula angira masjidi, okutundira masjidi, tashikiriziwa, jomizizo masjidi. Masjidi ina huruma. Masjidi ina huruma, inebye mizizo, evita ina kubamu, evita kulewamu, yomulimu, ukula angira mu. Nukutundira mu. Bionaye viziiza, sallallahu alayhi wa sallam. Ulezo nga anti okutunda, kuine bifobinji. Umezikiti guli gumu. Ni okutunda kuina katale, tuina kedi, tuina maduka, ebali w'olugudo, katale kwa mubulo, hiyo nebi fabitundirwamu. Kati n'omuzikiti ogusigaddewo, ogumu abantu basinze ku Allah. Atina mwole semu okutunda. Nga tuko okutunda kuina bifo bingi. Kwangu liwa kusange ebali w'ekkubo ng'osaala. Aye, aye, unyamu. Niwa kusangi bali wekuwa ngotunda fene, chivali buzi.
1: Ya, yeah. Sinomu.
0: Ii. No kulanga we kutio, okulanga kuine bifo bingi. Radio, TV, social media, kumitija masinazi basipa kwa upapula, usengi binyumba, kupande moto kwa basipa kwa upapula, ulanga bifo bingi. Iyo masijidi yeji, atina yira tuteke yu okulanga. Okulanga, no kutunda byagobebwa masijidi, muzimu kumusonga lwaki byagobebwa byo biine bifo bingi eno ennyumba esigale kulwa kusinzizaamu abantu bajja masiji kusinza ala kwenenya balabanonya irimu ate nga bazamu ebyo ebibasulo bisanga bifo bingi sala tusaasire ya rabbi
1: Allahumma amin.
0: Naam.
1: Mukigamba cyo muzikiti nzikiza ruko nacyogera ko nembaga abanango muzikiti rwaki buri mwose batado mu buri umuma mwa cyagingire simu nembaga nti ikigamba cyo cyaga Imamu kiyevne yomu kubantu.
0: Ni davusira mzinze.
1: Ndi omuto jamanyi. Ati tuwali nawe. Nivaka nechu tuwa chogirako. Nini vatisigara wakande. Kusa jainuru gezigeza. Masaya siyaka kula. Nechi li chitia wa nangi. Omuto kuteka kubudesu waliyo. Nkumi ya bidi.

0: omuntu ogamba nti tawulirizibwa tewaba wawo kuwuliriza kubanga ekyo tekifaanagana na section 15 kyegamba ba section 15 yegamba nti commission yetuulanga tribunal newuliriza complaint neita side eno neita neno
1: oluvannyuma lw'okuba nti mwe mutuula eno ne musalawo ne mugamba nti okulonda kwejindi baddemu balondebwe bana abeesimbawo mubakubira masimu mubagamba ddi
0: anti weira yaba nominating abera returning officer ekisoka akachiko kebyo kulonda kafulumye ebbaluwa ebbaluwa ewe kaba kajifulumiza etuka ku bantu kubanga egende wa returning officer ne mu maulire ne tubiteekamu tino bine ebifo okulonda kwabyo kulibwe kuti kati bwe kitegeza bamanyisibwa abantu bamanyisibwa nti wagenda kuddamu okulonda kati okulonda kugenda kuddamu nga wali mu besimba oluli oine dembe okuddayo newe simbawo oba oine dembe okuddayo mukuddamu so si kuddamu kwesimbawo wabula okuddayo mukuddamu okulonda okwo so nga ate omuntu era asigala akirizibwa okuvaamu n'agamba withdrawings mulwakano n'avaamu ebbanga lyamalanga okwo okuwithdrawinga kuzze nga tebannatandika kubala bantu bali mulayini so si kubanga babala n'olabanga bakutwala noga nti nkavuddemu etteeka ligamba nti kasita okubala kutandika
1: tewaba
0: waseetuka mulimu alina okusigala waali era oli kyekimu ku byaleeta emivuyo nti abantu baavangayo oli n'alaba nti twegatte ne beegatta layini ssatu nga basoose ne babala eno layini n'alaba nga bwe beegatta layini essatu bana ataano basobola bana okufuna ataano mu mukaaga ne bamuwangula ekyo ng'akakodyo bakakozesaako akakakodyo tekakkirizibwa mu mateeka amateeka gagamba kasatu tandika okubala teri ava mu
1: layini
0: teri era ava mu lwokaano
1: ne kano kankakubuuze onansonyiwa okutwala ennyo ku nsonga zino eza LC1
0: zeziri mbantu
1: bwe bamala okulangirira okuddamu okulonda mu ku mutendera guno gwa LC1 waliwo oluwenda lwonna olw'okuddamu okuwandiika oba okwapudeetinga enkalala
0: ekyo kyenyini kyogeddeko kati eno gye bayita repeat election
1: yes
0: repeat election tuba tuddamu buli kimu nga bwe kyali tetuddamu ku nominatinga tetuddamu ku registeringa kubanga register ebeerawo tuba tuddamu kulonda nga register weeri okujjako nga waliwo embeera eyajja oba register ne ziyuzibwa mu kavuyo akaaliwo nga tezisobola kufunibwa oba newabaawo embeera nga kugamba nga register teziriwo bwe ziba teziriwo awo tusobola okutegeka embeera y'okuddamu okuwandiisa
1: oli ayinza okuba nga yalina okumanya ku lunaku lulyo lw'okulonda nti register yaffe eri ku mpapula bbiri ey'ekyalo olunaku olwaleero register eyo n'ereetebwa ng'ate eri ku mpapula ssatu
0: oyo kati akkirizibwa okwemulugunya naga nti register zaali bbiri ate kati zizze mmeka zizze ssatu era akakiiko bwe kawulira ensonga eyo kagigonjoola ne kagamba kivudde ku ki register eyokusatu okujja kubanga electoral commission bw'eba ewandiika yawandiika era ne ku luno register yalingi eraga ku topu yaayo eraga nti ziri register bbiri eno register ya kubiri out of three
1: yes
0: eno register yeesooka out of three eno register yeyokusatu out of three era n'omanya nti register eyo ziri meka ziri ssatu era kiba kizibu nnyo okuleeta endala kubanga mu kutegeka kwaffe twateeseteese nga tosobola bwe ziba nnya era tugamba nti 1 of 4 nga kiba kivaayo 2 of 4
1: kanso kayondo mulimu abantu abaali mu register ey'okulonda kuli okwasooka nga okulonda okuddamu bwe kwazze ng'ate mu register tebaliimu yes story mbadde ngifollowing awo
0: kakati okubanga tebaliimu biri bibiri ekisooka bannayuganda balina embeera egamba nti nze neewandiisa Nenga tembu tufuta kulachi.
1: Nga kururi ate ya limu.
0: Nga tiye wandisa. Mwebali.
1: Kayondo. Nga kururi ya limu.
0: Anti kati echo kube la mwecho. Nachoto inza chika kasa. Kubango umuntu. Bwabanga ya limu. Nga ye njini ya limu. Awamu. Mwije steza wa mbebe wandi kilanga muna manyaga abu.
1: Nga bamu soma na alunda nukulono.
0: Yes. Nga chitufu. Nga ye kati kuruno chiva chizibu wabuta bamu. Na yudu okubante bintu bie mpapulera. Tumanya. Wenzo kuba wembele ya zeo, elinya niliva anguba telirimu. Ewe iba telirimu, era watu kilido mkulu wachi o alondesa. Na aleto ujulizi we na gantinze, ne wandise, lo ujulizi wange wubu. Nukubanga bamba kubane screenshot. Bali wa kuatama, simu na kuba screenshot, na kulaga na gancho. Lawa screenshot yenu, elinya liange, ne wandisa, mwiriri. Mkulu onda kwa ballot paper kulio kwa kalulu.
1: Yes.
0: Wolo chivaita oath of identity. Oath of identity, chitegeza nti, omuntu asimuso bolo kujia mu register. Omuntu yalimu, register ne janga talimu.
1: Talimu.
0: Kati wa janga talimu, waluwe chuandike chivaita oath of identity. Nti abantu weba kanya nti nono mtu.
1: Mutuze.
0: Mutuze wawano. Era manjiki bwa. Era na ujuli zinavule tanga buya nkuku nalanti ye wandisa.
1: Yes.
0: Awandika details ze moyo oath of identity. Na hazitekamu na kilizi wana aluonda. Gaka kasibwa. Echo mateka chikirizibwa. Na teke buwamu. Tewali buzibu. Era mungeri yemu. Ainzo okuba katika tugeze chokula bila kwa. Nga candidate. Nwa uwe mbeira. Eri nya. Ebyuma bikola. Kupa ebyuma si. Nama tuwa kule nsobi. Ebyuma bikola nsobi. Chuba chisabu kule nsobi. Eri nya. Eitha ne chiribu ka. Wani wama uwe nsonga yo neiva deo. Neiva aleto ujuli zintidela ye wandi sanga wangu kukunara. Ujuli zobo tubu sinzi lako ne tumuteka ko. So si, atechu chisobola okujja mu bantu nga babiri basatu tekisobola kuba kati nkuwe chokula bila kosengo oli abera candidate. Na atabera mu register. Nga yali candidate, yali nominated. Nga talimu. Bwechiba chizize bwechitu. Candidate yo ya alonda.
1: Alonda.
0: Hey, alonda kubanga wali ujuli zobulaga.
1: Nti yali mu.
0: Nti ya nominating wa. Kwanga nomination ni yevira best kurejista. So bujuli zovula ganti ya kolachi. Ye wandisa. Neyechi zivu omuntu wakuwabu wichichi. Chigambo. Jize ne wandisa. Ile ne kuruli naronda. Nebo mku nyomulu njiga gamba densaga.
1: Kansu Kayondo. Waluwe bakabu nubwe tugendo kufuna. Then we tuko mao. Waluwe nsonga jenja gala na yomuru ngule. Irange yes, chari kula iniemu.
0: Yes,
1: nsongeno. Echali ku register. Register tugeze HR. Chali na register ya echonge elimu abantu lukumi. Mu bitano. Abantu abo lukumi mu bitano. Abamunga bamanyikidwa ne kukitundu. Olunaku olwaleero. Olukumi mu bitano olwo bagenze okukebera. Nga basinga si batuuze. Nga n'emmotoka zenyigidde mu kusomba abantu. Oboli yao wabakoze cha manyo kubeira kulaini. Aungamu wakachiko kebio kuronda. Ensonge yo mjitunu uli demutia. Kazi jutani kilao.
0: Kazi.
2: Madam, wabale kungo ndezabula mubu wange. Banango kwa zengo yete chali changu jendi. Na yekati, engalo zange zibampewevu. Ati enga ngovu, oruna kurona.
3: Luachi, chicha kutuseko Maria.
2: Ha, banayo madam. Okuvale waleta Waistar Magic. Obulamu wange bwe yongero kugonda. Erange ngoye zitukula mumangu dala. Atene zibampewevu, oruna kurona.
4: Waistar Magic Premium ye mkwano gwabo abenja ulo mbula mubo au nyabulonji era yoza na atukuza. Waistar Magic wanja ulo kungalozo. Waistar Magic afulo omulimu ogwandiba domu nene omwangu enyo ero mnyuvu dala.
5: Waistar Magic sabunu ogungu webye unyo omu pia ajude virunge vya nja ulo okufamu bidiko. Ayongira kubye unyi sabia mchala o. Gula Waistar Magic muduka lio na over supermarket ekulio kumpi. Ulire chama gire chikume nguwezo nga nyonjo nyo oruna kuruna.
6: Sky view make your hopes keep a bit of telly you won't regret at all. Get any play for you and how.